mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni lojo kan to tun se pataki ninu awon ojo ti a ki fi si awewa ninu ose mo ki eyin omo Olorun to logun to logun mo nki yin teleso teleso mo si nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo lembo lewa e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin ayan fe gege bi emi se mo wi ojo meta ni a ki bi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday beli ni lati ojo isimi lati ya si mimo ojo elekeji oni ojo Wednesday bi we leyi ojo Wednesday ni won pe ni ojo iwubo lodi awon Yoruba awa gbagbo ko ni loju anu eyin wo le ra anu gba edide e ma bo ni bi pepe ojo Jimo Oloyin ni ojo keta ti a ki bi se awewa eni kan ni woli e so fun mi pe adua meta ni Olorun ki ko papa julo ni wo ojo bayi adua meta ni Olorun ki ko e ja sari gba adua meta yen papa ka to bo sinu eto lo ni rabaji gan oni lojo Wednesday ojo agbara a nbo ninu service loni for deliverance and healing service fun isin itusile ati iwosan mejeji lojo wonu ara won and ki se yen nikan gbogbo le ma tun bo sori Facebook oluwa ni ki mo fi anointing wa isi enu lati gbadua fun awon eyan laarin ago mefa abo si ago meje abo isin service o bere ni ago mejo abo so ikan ko disturb ara won ni bulletin gun mi mummies ti ajo sari gbadua meta ti Olorun ki ko njo je mo pe to ba gbadua meta yi Olorun ki da si yan laya meta tai o sure ni bi nkan ba si dayan loju eyan mo fi gbari ni gbogbo le adua lakoko ti Olorun ki ko oni adu ope bibeli so pe Olorun fe oninu didun olope gbogbo igba to ba ndupe oni eyin mi Psalm 67 oni eyin eniyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma si je ki sunkun ile ko jade alaanu lo Olorun yi o alaanu lo Olorun yi o gbogbo eyin te ba mo po Olorun dara Oluwa dara Oluwa dara mo bo ni bi pepe e kan wa do bale daddy mummy e kunle ka jo dupe ka jo so fun ko seun oba to npo ni pa oba to npo si ninu agbara okan soso ajana ku ti mi gbokijikiji Olorun yi eni kan ni woli se Olorun gbadua titi dola wa ja jo dupe lowo e ja jo lo do bale ja jo lo ki Olorun yen ni eba mi ge eba mi ki eni agba ojo bo se wa nki yen be ni omo yi ka otun ko omo yi ka osi lo to oni loju anu e ja jo ki engineer

0: ẹ̀yin wo lẹ̀ ìwéra yín pé ẹjọ́ kan lọ bá mi já ọ lọ jábà àwọn mẹ́ta máa kọ́lé. Sit down. Hey, nice. Mam abo ti sun. So ti sun sa. Mo gbe yin omo Olorun e lo mu ra laaro yi. A n bo ni Wema. Ibi ta tun ti ke e mo gbagbe n ta so debe. Mo ni start small bere. Alabaru kan la n gboro e. Gbogbo tin ba ni o mo se ni okan mo se. Mo mi e lo mu ra lati iworo de wo moto gbagi. Ele be so kale ni Wema. E bere church Olorun ojiji. Nibi garage yen se n so nkan fun o. Ise ti emi awon woli ran wa. In to ni ase si aye ni sa ti wa ni ko to di pa ko lori ile aye je kise ranse mi o dodu e je nsise ranse fun o gege ba se ran mi si o lo mura ago mejo abo ni service laaro yi mo ni paper kan ti mo fe fi li awon kokan ti mi o ti fun lowo paper ni o bo nkan be lare awo meji ni o so kan sinu omi ikan be to ka sinu awon kan to nlo nu le omi to mo nje te nje iran lowo lato wa angeli and mo fi kun pe tin ba kun bi nisin emi oluwa ni iko mi mo fi anointing o iba enu enikan le fi nkan banu ki n fi sure fun yin bi ti jo sunday no se lo niyan enikan ni oro mama isa ti gbo ai gbo to iwo lo n to gbe engineer eje mama e ba n fun mic ko mo so robo yes
1: ama ninu pe baba mi emi na ra ile half
0: era le
1: 300,000
0: nibo le ra si
1: ayegun
0: ayegun le ra si se we re ri bo le se tuwojo
1: ise e mo mi mo rere mi mo
0: ise ise kile si se
1: mo na ero mo baba mi na ni pe ka fi nkan mo nkan mo tun ta wara mo ta elubo mo sa ta gbogbo e inu ore na mo ti ra phone
0: mi be gbegbe
1: be ile ko 30,000 ra phone emi na wa ra phone 190
0: nice ha ora phone 190 ora le 300,000 anything salabaru niyan a kan wa si church lofo a n si wa niye ni bi owo eku ba se mo ni mo se fi omu so sun ni ki se ko lo dake sori oke ko mo gbadua emi mo nko yin beyan se ngbadua emi mo nko yin pe ke fi nkan mo o fi elubo mo o fi wara mo eyin na wo gbo nkan ki nkan to fi mo eh o tun fi ero o tun fi mo olufe pupo ru nkan bayi isin meji la se laaro yi o isin meji ni sin toni ikan ni ago mejo abo bayi laaro yi elekeji o bere ni ago merin fun gbogbo awon tin lo bi ise bo se nsise da bo tun fi nkan mo bo ko le se se inta danwo loni ati ojo sunday ni lo nwaju yi ejo soro tin tin nitori time
2: won ni mo ra phone oni 190 mo ra le ah mama yi tin sumo million bo se ati je won wa di kini
1: ni rorun ko si nkan ti mo fe je ti mi afi ti ba fe je loko
2: eje n pase mo di olorun elijah si o ki igba ko di o lara sit down eni gani age wa ni ngo le re wa mama yi o le mi bi ni omo wa source sunday ati wednesday ise ko lowo gbogbo obi to ma lo lati january osu kefa lawa yi elo lo ti wa kojo o be nkan re o o ni mo mero mo mo mu wara mo mo mu gbogbo e mo eyin na le ni a fi nkan mo o ni mi o mo bi mo se tu 300 okoko ra le mi mo bi mo se tu jo o tun ra phone oni 190 isi nje n to ba wu o ni n to ba wu afi ti n ba fe jeun se e wa mo wa church dada ni mama
1: ko si gba ti kin wa
2: bọ́n wá tíọ́tì ọ̀sọ́ dolo sí wọ́lọ́ ọmọ tó ń se èmi mo ní èmi lọ́lọ́run yẹn ti ọ̀pin máa ṣe pásítọ̀ rẹ.
0: Yáàyè máa ṣe pásítọ̀ rẹ o lè yọ lò sí a ṣe bí kò àbárù mọ bá. Yege wọn ń lọ ṣe ń jáde jẹ́ ń gbégi ti mú ìpàdé tíọ́tì ṣèpàdé olóṣèlú sá. Gbogbo bí ẹ bá ti ń gbọ́ mi gbogbo ẹnu mo lè fi sọ ìpàdé atáyé rọ ni. wa yi aye e ku lodi wa bo yi soju an gbogbo tin ba ti yin omo se wo mo se gbogbo eyan ni gbogbo omo olohun patapata ni o mo ri anu jade laaro yi enikan ni han nti o je like enu pe eyan fi ile ki so yan dolo si ah se bi mi mo nko yi iwo tele mu ore mu 2000 mu 1000 mu da mewa ida mewa mu jade mm ja wo nto lohun se gbogbo eyin te ba gbo mi laaro ma mo bo yo leti omo ni o ti mo gbo ran account number church ni o je nfun yin to ba si ti da tan e pade mi lori Facebook o dekunle e pafra tabi YouTube o dekunle e pafra tabi TikTok mbo wa ba mi na ago mefa abo laaro yi ta ba ti se yen tan oni ojo anu ayo le fun stores ni 8:30 la koko pade eyin te ba mo wa for service awon ti ba lo bi si o pade mi ni ago merin losan emi na le ba nbe ise ti an ni ase oni ojo iwosan ati tu sile ni lati wo odun ni ti wo moto bag ele fe so nwe ma e bere church olorun ojiji ni bi garage eni kan ni e mo ti fun account number re fun gbogbo awon ti an ba fe san 1966 36 38 73 1966 91966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade fun gbogbo eyan omo Olorun e ma je so pa won ti an ba gbogbo eyan omo Olorun dan wo iyen lo be enikan ni ese bibeli wo la kan loni e je a pari iwe owe lati 25 titi wo 31 eyan omo Olorun ti an bi loni ekunle now gbogbo eyan omo Olorun te mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni ekunle ki nawo soke mo gbo soke on to se to fi la ki oju e ko sisi be se mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni okiki yin ko kan ilekun anu ko si ni waju yin ogo yin ko tan na e lo gbile in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Ghost, happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. Number to share testimony yin sire 08078716566 E send the message ire atanu ko bayin. God bless you.
3: Get up and go in the morning.
4: Wait, the morning after?
3: No, silly, the morning now. Turn up the spark on your morning drive out and at work on TCMS. Know what's happening around you and around the world through updates and major news bulletins.
4: Stay fit, live well, and be informed about your health. What's more, be finance and business savvy on TCMS.